koko soku loni tu si dai ku ire o mo ire o wo mo pere ki o mo pere ki o mo Yusef Kamal Yusef Kamal Baba.